0: Me pari pari ma kapa ki ne raka ki na pia muna ta den tiala. Kini ki na ma pia to ni ku na yaka nari mukucho muto kwene. Kena yau ichana yo yaka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwa ni yaka. Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya. Inakala ihopa. Mwanaku nari moje. Eparo njiwa mahiku utene. O kwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea ya. Muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamu rima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika yoi kulihi. Onakiwa.
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chakwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyu makanto. Oterekeliwene ni makato bakanvene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale yocha kayo siva siva shama hiku otene.
3: Mureri hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklawasha ni ochunanasha.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratula. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa uikali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntoki wale hospitali witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na vemikale kene kumi ya pama.
2: Kohi welela. Mulopwana.
0: Mivato kwene.
2: Amu arinyo la kana.

0: odu di nami ba flok sije odu azana ikalulu ya kopeni weo afugula kama basi aba adabuno mpumu hatagi ya sile zilizai sile zinimpata yo nilaga wila kayamu na mwazumbwa kweo nafanya wila yo nikane mikaluninga es yo wila peno akalamu kwa gadabuno kana bye kayamu idaga akalamu kwa gadabuno kana bye kama munaga mangu anaga kana dima munaga obedi muidaga kayamu namu
1: Vuruanani mabasa a azombwe
2: Mabasa a azombwe
3: Aba mabasa a azombwe
2: Vuruanani mabasa a azombwe
3: Okuno radio Mosambiki
2: Zambezia
1: Mabasa a azombwe
2: Mio duno vuruana

0: kumunumo nomta mandara de muzombo ya albakrimo madalef sabo ya ozivi ya mabasi aba adabuno na epadi eji ya poesia eji ekalaga epadi enda na venagwa zelu enda na venagwa gano zotiano tiana ninga mondo gela iyo joila jamaka makawila iyo noteni nikane mikalo zoro gila za diretu nikane mikalo vinagwa zoi wana na merala nimeo Nona, ifia gavana vayo ila vata kuna yo vauma esido tena za tapati zile yo ila nzena marama mabasi aba nifia na umagomelo nifia umagomelo na nromelo na wi zote zene zirogele yo venova zifia na mikalo za diretu amambali eo yo nolo bani wila mukane ekalo yo ologila na mukane ekalo ya hui wana na vinagwa mmerla na mwenye wila yo nili azombwe wila abale vinagwa anda mduni mwenye nilogaga ya aima vinagwa aone ni ninga ezindielo Mwa azome vinagwa yoni laga wila azome nufanya wila nikani mikalo zoro gila na zadiretu. Nona nifaka vinava jo wila nomru kunichela mkombo mzombo mkweo wila atie mazu ae omaria marma mabasi aba adabuno. Mzombo mkweo.
1: Chiparbarene nifio magumelo wa mabasa aba nga enlo gili wagani uoziva ulu magumelo nga muwale. Sabwani muwale onitapiro wadidu magumelo mwe mabasa aba vinagwa anziva wadidi baali umagumelo mwe muzi. Dhaene onontawa, akwe unvina guwa aliva mulago, ajiethe la gawila, agila tivampado napa, atukule miku mwesi, akose na mabasa awa. Ninga mselu maria ontia mio mwa alboniwa na imanandumwa mpomma wani. Enufanya ila omtide ila mulugu, ninga nroro melundumwa, norebeta na obore wetene mwari mwa mirala, obe mwari mwa makalo amtu di mtu. Sabwani mtu ule wetene, ona nabuya vamirimani, onkosa de etedene, Obe onfara ontamela oziwa zete desile zitomile nabu ya wila vatapano mikalilo za sisi sisi chibarbarene. Onufanyiwa makatamio mboye kankala makatamio ounjiva mpaka oitoa mikalilo orebetana.
0: Baito, iyo nota mana vadidi sabo ya okala vuruwa na mabasi aba mpaka veneva. Iyo nopa ganyani na ikalilo le wila sumani junda wa nikaliva mozana mabasa mina guwa akaloga na miyo mzombe, mabasa aba akalaga azombe. Kazono wila dabunu mwale na miyuna malo grawenyu wa sumana zotzeni na ikalelo ya Rhythm Sambiki durumela ganinga etu goe mulizu na ichobu mwye di nchemiru wa Arsene Alvi Cipriano di miyote dele mikombo di miyote dele mabasa aba mpaka veneva. Mubio dudu na anzu noira bulia nilogaka ya albakirimo madalifu dudenu ozivile na vina kwa unake lologila marma museli obu adabunu. Iyo noti yani nilaga wila jamaka maka wiki iyo note nikani mikalo zorogila na zadiretu wila nikani mirala zadiretu mirala zosanzi ya sabwaniza ene iyo ninoza okami zokala wadiretu wa logo neo. Izo wa mpaka sumani jindawa.

0: Mana du?
1: Oh?
0: Munna.
1: Miana.
0: Kai ora kalai yene mu cozinha lá munna no. E hopela yo te posti fascia. Me pari pari ma tapa che ne era ca che na pe amna ta dentiala. Che ne che na ma pe a toni ku na ya ka nari mu kucho muto kwene. Che na yo ichana yo laka ya ma huku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku, nari moje. Moja nmanyo e kwa hati kwa hama karano. Wee mulipi hei kuru mga amusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamo rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Uu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la doronu o musika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku tene ni pajero nyawa matata. Nisoja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ha ovihe mo marupo. Orehere pamene. Evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato makambene. Oh yesu uche sote. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotere omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku.
1: Ayay, anukina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni osivelasha okalaosha ni ochunanasha.

0: kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa.

0: David Amulugu vuna ka aite volada nae
1: mjenyari mfuna uponye mpira na nani
0: ni mfuna niponye mpira na kuna pista nova
1: ah nyomulani akudani
0: yo na kuna sportingi
1: kuna sportingi na pista nova mnojeze la open mpira
0: ah mnojeze la
1: dabu gani mangwana
0: nao dabu nochi
1: dabu nochi guabano
0: sifu
1: Vai meno tamalani umkano kwa mbesu wa tima mvurona kama basa radi msambiki.
0: Ndiyagi yamba.
1: Yamba yo. Akuda sporting na pista nova. Afuna tikani dabuno. Dikana mwini umfune mumu wakula. Bondia.
2: Bondia.
1: Bondia, dinloka nani muli uvi?
2: Muloga na mikili nukula madhali muda regoni.
1: Wirogo ni so mikili nubanu na kwa niya juaka?
2: Kuno kwa na kwa niya jakaza na kwa hapiko za ambrana na kwa niya jaka dabuno.
1: Aha. Dabuno kinshano so mikili nubanu mtadele eni eni mfune nyo ilia?
2: Mtadele hiyo?
1: Mungo magumelo wa sumana.
2: Mtadele magumelo wa sumana. Mtadele magumelo wa sumana. Mwede la hiyo.
1: Aha. Mungoye minyu bye.
2: Bye na.
1: Sitadeli nyu.
2: Sitadeli yoto.
1: Unalu pie boto bugangaga mwe na midida.
2: Nada nada nada kan lucia oni ni cho wangono bye.
1: Aba, no tamal mukano mbe swatima. Kadole.
2: Armoso tumari ku.
1: Yar moso no.
2: Ah, ben bitno.
1: Ni anum fanyar moso ya. Tabo nola.
2: Yamba
1: yo. Agora para cada funa da vuzi vai estar colo girar moço ouvi. Minha da barilha da digila mikilino. Cadê o vadiwa? Dica na zindia no
2: bom dia. Bom dia bom dia do meu gumia bom.
1: Iyo na gumi dindo ganha no li pargani.
2: Mulogana pizza paga
1: wa Antonio bora kutokambo. Ah, so pizza paga wa Antonio ta?
2: Eh.
1: Oko aba anuna kwani ya joka wa Antonio.
2: Okuro wakana zakari mpoka fotoguma kana
1: 55 ano. Ya ya. Agua fotoguma ya ndana zaka za vina badili gani la? Odia mfuna mbaya zirgan.
2: Yere yere ya yena mtolele amaji na wana na kwezi la bani za porta kala asinta bola yena ndomo soma kani.
1: Ah.
2: Aji yeni yokalam.
1: Odo wa mudavi ngo oponya mpira obodona.
2: Oponya mpira bayi kana te mutai.
1: Ii. Bayi no tamara ni zopodogo ma kana vina yokama chiki na machiki.
2: Tabu brigado.
1: Yamba.
2: Yamba.

0: Muse le ningo bo akwene monona belo eno fonyela ona badidi bankali o anedi una ange una vamoda peteka peteka peteka peteka gamanga na bilanga mtu adirete ne elimirimani ndi bwa badidi kulete Muse lu bo muse lu o bada badidi nona okala natu ne rucha
1: Okala natu to rucha echuene paciencia.
0: Ovile la bai.
1: Ovile la bai. Tek ejo kai na ndubani vine na mukwa ovi peno. Kai ninga iyo no guarda vine. Kai yo guarda.
0: Ni basa.
1: Voyo poli bo kala pampadoni. Mukwa o vina gu onja na voyo noza a oko selo bo kwalker. Para wila ye na wali.
0: Onuenga dabure.
1: Voyo onuenga nga diwe wabure ya. Ndao para wila ye ni voyo oko selo ya nchibani ye na wali.
0: Ye na kale muyese ya.
1: Aha. Ntao. Eso zino padua wene.
0: Njira. Ay. Mwenimo. Ona bumuselunda na kuleti muyesa mfanya nyumbani ya pebera Msambiki. Dungu yesu sanyi dhanani, ba ni mesiri olimo dhao beokana mesiri njene laba na kuleti.
1: Mbo, myo amesiri anemina alieli. Se alieli. Voroma daka na amesiri aba ongono aba mwe. Aba le osunza na jibo.
0: Voroma na mabasa.
1: Voroma na mabasa se. Ntao. Depois badi baoni lemi wila diroma
0: unwa
1: bangono witwa ne
0: ntawo lupele inagua
1: everything ntawo ya badi ya bina ovurwa na jibo za ana mebaye na kuwa za kosiwa na ana makasanya dungu aba kuda briza kuda norti ntawo parome lemi wata mela bina buena kuda briza kuda norti no na jibo ndi nkasanya za na norti obe na briza
0: se hapi Kota kuleti, muzambezi ya oinati uiba, mpako vano vani bewe vina ninga muyesa. Nona ukana andrebu gatiki na ninga aesa aje dhe la kota kuleti ila miyo kovodhea ga difianga pale baitha ga zitamanga vaditi. Na tikine vaditi ninga aesa muzambezi ya.
1: aesa miyo to, te deshdi muromele miyo uiba, miyo nwa tikinia aesa mejmo.
0: Bani bani ana tikineva didi wila miyo kwa vodhea gadifia vobro ninga pale. Aisa muzambezi.
1: Miyo.
0: Ani bechuwa bo makamaka.
1: Everdadi. Miyo voroma damu tikinia cha badidi diyo kwesti. Se intao depoji. Vona wili badiga mtikinia kostansio.
0: Kostansio.
1: Se badiga mtikinia kostansio. Ate jibo zizasun za miyo. Kesele esele zoa sanza.
0: Zoa sanza wa kostansio.
1: Da sanza kostansio. Na dio questi na nilo la ta veri então dio ya je posible ya badiga sansa memo badiga kalanga saga ate dan kala o casting malta 2007 kanga mo banini o
0: ile ya ko sanyo mavula no uiba
1: dungo ile ah mpule mo assistir wa video ne filmi então ile ne je vezi
0: wa kwelua kota kuleti bae
1: Ah, io lo vi gaga mom, cash di te, o sansa so.
0: Aisa. Ah, gile bi mo volo a musipeni, roba maningo ne bale ne bi no mango na gar kalmi.
1: E lo volo a wena to.
0: Bona no wale mutipa wa arma, o isa, insa kandentile.
1: Mio, masake na bo. Quasi e kalenge lo boya wila muluku yolo ga wila we o kale dai.
0: Dilao ya jiji.
1: Dilao jiji. Ya bikala janga jiji weneja.
0: Majuno ko elwaga bangono vila wiyo chitie bangono obe kunaroma sabadu nguza dali nati vuruani wa baridi.
1: Bo mio muromele mio okosa wiba jibesi. Dino ko elwaga danko dino ko elwaga carnaval ni so malabu ina ba kadina ko elwa. Kana.
0: Na fina jibada dhali nazi wa ya validi. Dhali navru wa ziwa. Misa luza vina dhali navru wa ya validi.
1: Ever that.
0: Nini bakota kulete.
1: Kwazi, ate ki enti, yina ku jiji ya wila, yodhwa ba produsan, noe, ba produto, nubukosa jibo. Entao, weo unandu bani, telefoni di mwapra wilo lansari jibo esile. Agora, a produtori vina ku, awe ni owashudaru ponya gajibo, owasa gajibo jile,
0: Wilevue.
1: Awe ni gangosa.
0: Gangosa vina.
1: Ha, awe ni soba shtozo wampule. O kanta ranchi awe ni wano kwe.
0: Baito ni fio debewa. Pan lu debewa. Wana yu wanami wabangono vila mwa mwedie mwye sodu. Nivuro na dungu bili. Dikala uthingi zine baridisa wa dhenda na mwye sodu. Iyo kuno nanga nitambila tana nai. tamileyo la mesodo kota kuleti zikala ovi udebewa
1: zikala
0: komatu ani zikala ovi zinyi
1: zikala ose
0: zikala
1: zikala
0: zina tamileyo vinago
1: neloza na maji eso siso za masaka a
0: awale
1: kaya awale munduni. So masaka munduni se soki mio di romilo oza nesi prawila ziroma aha esi ziroma
0: e kala 24 27 14 87 91 12 65 7 8 7 91 12 65 7 24 27 14
2: Não, minha família está dando uma boa tarde, papá.
1: Boa tarde, Namewa. Egumi.
2: Ah, Egumi, de cara, papá, me ande uma menu.
1: Ji. Apa, vem, já nem logo o Luala.
2: O Luala, caca, eu não coloco o Luala.
1: Agora, o do Rádio Muzima, o Ené, verdade.
2: Rádio Muzambique, Mambali.
1: Ih, só falta o Fiaga, batia, pale, batia, pale. Enchemeiro embaixo da terra. Até coze, a gaina, e na ganfia.
2: Gajo, ele
1: toca. Ah. Gamelo
0: sua gosto.
2: Io gli da fare tanta bella iene.
1: Se nota malelani.
2: Ah, no jogo de mundo mieta, mi sabe que havia um jogo como tava iba da no canal tuya, gamba da gora pelo. Se mata nem iba da no cota buru, wala ga pelo, kaya ngula ngula ga bari ka kal kam na wala na da diwa badel tumash. Ogwa vanya pa guarda se badu iba dere tumash.
1: Nota malelani. Mio no nabadizo kuna medi mfuna wila nyuya, mudiwe temaro. Nona jigilelo kwa wila weo maski ogule parato ishwa. Anti yojela mo primero. Eno panyelo suwa. O wika manje. Nta mmeo dipuna nyo mudika mure. Mudi suwe. Bano na nyo votaka la mnogi.
2: Zaino nona ganima. Jigo so kamruwa. Nige mulagege la ringi jok barda ura kafir. Kurke kafir kana umtu wana umkaya deretu. Kaka na mafuna mbugo babasa sobe. Yana kunye buma na pata nime. Mijiva deretu na ja papa obrigado.
1: Ever. Nota malena ni.
2: Yamba.
1: Obrigado.
0: Namu jeda tona mwenye wa elabo ya vina. Ma zambo arama loge mutipunu kule. Nafra ni mungade vina ngani? Elabo ya jikane emelele. Iye waka mungadele unika kusweza. Ni mungade vina ma zambo ya elabo ya?
1: Ma zambo kangwani.
0: Kinkala, kinkala. Zona, iyo nigana viyo dhana mitito. Nyumani ya pewa razumisambiki nyoni vuruwana. Poru kosa ya kene kosa ili agushtu mani. Kana meokule vina guwa mwina guwa. Bani, unda na uvipe eno. Mwalo fia. Halo.
3: Kwa vewa, buwa tardi. Anami otena radio msambiki. Buwa tardi. Halo kutumu mpenye mgaro wa mjira ni buwa tardi. Aotewe mpenye gare biladu.
0: Ah, nyo mlogo ovi?
3: Nyo di mlogo obaranko. Nyo mlogo na 94 giga.
0: Obaranko o mwakiwa?
3: Nada, omkuba maji rampa di ule na yao umakiwa.
0: Ah, omkuba mazo wago umakiwa?
3: Rampa, kambene... omkuba mkua adu wago umakiwa nta.
0: So baranko, malo voloa, kambe ni mufuna mloge na muyesa, odulukuno?
3: Mufuna di uloge na...
0: Baito, nomba yadha mchito.
1: Buwa tarde na mewa.
3: Buwa tarde, egumi ya.
1: Egumi kala openo ko so bravo, belua so bravo. Na...
0: Baranko lumu kuba.
1: Ah, baranko
3: lumu kuba. O baranko, wana baranko.
1: Ndoe ni munona mudhabi jibo akala muvuruwana?
3: Jibo dovuruwana.
1: Se.
3: Mamie odipu anya, wirato ginota malela wera mulugu akale ninyo.
1: Nota malela ni.
3: Na vete mulugu ole legeni, munawe mukane gejdea, ubu wela vina, to mulugu ubu wela legeni, jibo mwiago songolo vina.
1: Tabo, nota malela ni. Agora kabalive kwa papigiza ile, prawila munisue.
3: Kadivale.
1: Kabali kamuiwale kamvuruani lepeko papigiza ile inga boruana inga bopuja.
3: Nada.
1: Ah, tamu no. Dino, tamu lele.
3: Munda na jibo dola ga, jibo dawa lele ya mtule ya atuno rime la vina, atuna okuse dila egane ewene, nda muna kala vola gana siya.
1: Obrigado, no tamu lele.
3: Mulugo kubare lene, na mula begi meyata sangolo.
1: Obrigado.
0: Notamala Branko umukuba na nawa dago makiwa yo kunde unro mileo mopea luwala banduwa umukuba ikana vudha na vangu na wiba wa mwesodo.

Baita da miwano na bata kwenye unwa uma ni fiyo kumuna lizu na ichuwa boyo ili ya muwala mkavuro na basa mena lizu na elu mwa nyumba ni ya pewa na miwote na nivuro na mbisa mabasa. Meri ngoma da ene na lizu ntine ichuwa bo mbwe ni fina na wala mkaga wila chinge diya gesi le tadile wila ufi dhina ni nyuo nivuro na misi uchiguo ni ngobu wa sika ishano. Kwata kwenye unwa uma kabali na unge dhali utamala ni mwote na nivuro wa nile. Ipari gipari ya msambiki na ukubela msambiki. Meri nchemeru wa Domingos Alberto. Dala nyuo mdima nigi ya mabasa labile Mukaga Jaime Alfere Jualo de Pano Kapala Namazu Mdima Niege Lukomoni Noguma na Mangu anadhiwa kwa na kumi na madhana talama kwa matana mitano do membesi na utiani na Musa Lewi Echeni le mulugu Ochenia Echeni le mulugu Ochenia Paka Mangwana.

onono kini hikuna Nathan ho. Ichunne raya ichusi ya wereya. Mujunna kalina kirela ni. Awe zesta fera dia duome, dia da alegria toda. Mujunne onna halera kera vika kithiravi. Mayala hinchuno uro lelo. Ya yako wani yoro wakaru kithiro wiki. Kihikuwa wiki hikumane nankana. Abraham Kumanano namu ikahiki mwavire na makupavi. Mwrang halo Kumanano. Ambali mbali mbali. Yapama ruwa runa wawii meba ginchuna. Meba lilo ginchuna. Kahita paruwa nuwe namu arakan hiku nosilo. Ovire na makupama kina wako mune munangu hiwa. Onyewano tumuna ruwa namu arinyo. Kihiruwa nuwe komu kika mchu. Wama manyu ruwa niwe. Mwamu arinyo mruwa niwe. Kache karuwa hii. Kareki chege kihiruwa niwe.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrowa mwayoja na arimahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahala lenye.
1: Mungewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi mulapene turwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Murie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza. Nave mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kuwaya pama yochampu enewi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pap. Kavihereani wi ahalenye.
3: Dessas horas, em 37 minutos. Vive só. Wipa é DJ Snob, yeah?

na mweru lagwe profesia yonias wipa wa shi nere ikovelo sa shioda shioda ma ikovelo sintoko iri sintoko nyambaro iri sintoko nyambaro nikeche wigo toso kala ikovelo ikinako acha himvile ya no podi wi miva kana kana miva kahimaka ele yankana kai himumviraro himumviraro himumvirare vakaro kajupelo makupali lepso kopela kinapanya omino lo makinako ne kinlocho Malawi Taps Production.

0: ntabenyani rohina ya rimani yenyo
1: ndibele sorora
0: ya yenyo kana porogaram
1: momo non ol tio non onyaka bo warakula bon marota yonira yekaro
0: naro waima

heven nisu ni weherka nere ya sinthama na homa kupa provisi ya yuniasa uwe nruhele Michelle Sohiu walelo. Walelo, walelo ni hikuna Nathan ho, amala wasmana. Walelo ni hikuna Nathan mara wasmana. Rapa na tiyo ofenke yoja na kariro pasho vore. Kakape lene na yewa rupa kani masini varoni nilelo hapinje. Papa muriwa uwi, kinarua. Wakulo nkana hiya, kiniso kiruaka. Tishene yote pendene. Ngihie yoja, masimanera wakuliwa mchu. Ki yarvaya evinye eno leke lawo nyuano muhuno halogwane himimi suela mviraya eno kalan pama fash favor

0: pa kumala kuva dziko ili madire kuimba kwa nche social will boy uizimani kodi tipangi pa nyimbo zanu isu zidaponyemwe mulikubala mnangu ache kuchita maraturatu
1: indi kubala kuchita video manisa fanite video na SD bas ini nkabe chita video na mundu nangu ta insa fana video si video si o azungu asongate pare si quantidade tai insa fana qualidade podi o pano kulipa 10,000 ni chita video majikali video ya qualidade ou 5,000 cada vídeo qualidade, gabi, não só falando de vídeo assim, ia 1,000 meticais ou 2,000 meticais, não só falando de vídeo a cobrir. Para muitos não engaona, tem um chinchino, a na vez tranimbo, as zingas a calapare, na amunaco na mancalamba, tá? Mas a mancalamba pode engaona pode para dizer para o ne vídeo ou no curti, um palo no engomorombala, ou engomaputo, tem uma qualidade a vídeo, não só falando quantidade, não só falando qualidade.
0: Ipi ndipina balemu makamaka pakati makamaka paluswanu ishi pa nyimbo hizi zidaponyemwe mulikubala kuti mukwani sikusasanyika mungamala mukwani sikuchema video makamaka penu maraturatu akuoneka mwadidi
1: ndimo mweni nkabe yangu afakulipeza ndonga morombala morombala ndi luwa nikulu kakamwe iluwa nikulu luwa ya mbiri luwa ya kuzwika muna andu ya piao muna andu makomersianti ningalongu anatukula morombala ndi ana morombala anatukula morombala ndi ana morombala azinji ndi ana murumbala azinji ndi ana murumbala napata basa ndi ana murumbala maja azinji nkabe funa kupeza ana murumbala murumbala mukuchitwa nyimbo za didi nyimbo za misanje nyimbo za mau maja azinji nkabe funa kupeza ana ngono murumbala ndao si fosi fit na mbo mapatrocinadora murumbala mapeza mbo video mapeza mbo panango gravação di audio epa parefa nebile krampanango nungambo chituguku para murumbala ne então só que muno agora essa preferir ver se nyimbo za kunja mba kuna ver se nyimbo za muno mas morombala ndi luwa ni nango kuti musachitwa nyimbo za didi musachitwa nyimbo za didi musachitwa nyimbo za didi kusaviwa kunja kuti munthu amba kuli mbali gari basaka numero ku mbali gari kuti nyimbo ine ndafa kuti njako si iyo ndi wako mlonga ndina morombala manganwe possible nyimbo ine chashikini ku ndo ndo ndo berensi wono ngo chita kupi mas nkabe ndi munthu amorombala mas só que ano morombala anyapewa morombala ngabe funa kupeza asanzoma morombala ngabe funa kupeza balewa morombala na tangu ne tepu kutekuda kubera nduli tangu ndichite kundi kwanga ine ndachita manyimbo zizinji maningi ndilonge ndachita nyimbo ulinapionji nyimbo kutachita basa maningi yachita sucesso azinja ivesera ulinapionji pepa nyumba panga ndachita nyimbo pepa João Nyambesa ya viwa na bomo senene ligaro insi konsene kuti nikaimbira imbira dimshadore maji neki bosi dapezweni havendi nga ligari para pidiri ajuda kutipa nisafo mulipezembo unavo kutu wawo ligari ringana epa soti sebi kundi majini kupidirimbo kutipa nangwe boma ipeze anangono morombala anangono mba morombalambo ale na piawale apezembo asanzoma morombala luanati inakula maningi bondo tangu morombala nini polo nguti enzambeze ya mono morombala ndi dishitu inangu ya kutoma kutu mkuchitwa nyimbo za bon ndi luana ya kutoma kutu mwana anangono adide kutu akuimba nyimbo za didi na kufuna kwa wene vundadi yao mba imbira boma mba imbira andu maji soki andu wa morombala o abale ya morombala na piawo nkabe peza makantore iboma ya morombala bono nkabe peza makantore ipurisu kada vej maji so mundo sabateri un ano doji ano dipo mbaidaki ndu itangu asabateri oye asa esforzara asetambamu mwesene kutia veke tempo na vekele angabe una mtu kumpeza rai nyimbo ni ngamala mpamvu iye mkabe kati na mpamvu kuimba nyimbo nangu ta asabwelechi kuna kamachi nipa nangu fumarebe yao nosikike ndipo ima mwana mwana mwana ngana nosikike sula bwela pepidero ngana sula epa bwela epa nyachamba tishikupa bwela nyachamba siye tai ye pukisha iya na stress puki bome kumpeza tai otai abale amorombala yale na pia wala kumpeza tai iye jambamu vika bwere na yere tangu mungu suna nga tamanga pana kwenye makorida wantu watatu wanaye nga tamanga asa deva pesa ke mbozi kutia awini tai pa masangu wale agora mbozi nga tamanga nti anga topa mba kuna pesa ka mungu ya anga agwa mungu mba kuna pesa ka mungu wakumpata nko na kutalamu ke agwa meji mwa indiratu tata vile mwana mwana mwana pampeta kutakuma wa kutafumari epa ni nguwa ndunga mpeli famoso kutuma mwuzikachi aviwa maningi kwazi Mosambiki konsene wapana ngu e centro nsene majileiro kupezeka já amala maningi e proki governo ya monatai so amuzare maningi governo andumbo ondo akunja amva maningi majampezarai entao nakuswa kwa iye mpamvu nakuswa kwa iye mpamvu asabu asagwaraje ja madroga ya mbaka munthu nangu
0: trakona kote akulu wa salonga kuti kutamanga sikufika tayo pangono pangono tinatipani sikufika nsogolo tava pa kudunkunya kwani mamunankulu Will Boy kodi imu watu makala mwanangu pachi kufezera duzi kulutongi kufezera duzi kuli ali anyapyao pemba mboji pezo kuti mwanangu pachi ini ande ndirin sadzoma mbwenye nisafuna ipi na piri matuma mwanangu pachi kufezera duzi
1: Fezera duzi, principalmente para ainda fezera maningi, maningi pondo, maningi. Fezera duzi, fezera boma. Ningalonga boma, nsalongi, ta ainda fezera maningi. Ante boma, inga kuvala maningi, inga kuvala maningi. Ancona kuti uchi já... Akuleme lá, vita, na peso, vira, unga pedido ajuda, nava kuti, ora, mbuya, longa nangana, nina kundi liwe kuu, vira. Ante principalmente, dishidu inga kana munisipi, nava longa na direção a munisipio. Ini liko kuvita ngoma lisa munisipi na vindi ku munisipi longa na governo pepe bwera ku governo epa então até lini pa então epa vola pena vya kupisa ku makala mbugulisa duki kwenda kaimba dio sene mbukupeza kuti posha lero kwenda kaimba hapo kwenda kaimba hapo kwenda kaimba hapo ale imbe ku governo ngo chi songana morombala ku batiri engwantu kafaji nimboza kutapidile ngo para kaimbe vola pena kapisa makanga nimbugulisa nimbivala bon nimbikona imbira mundu Tak ini wanu pada fikirin leru, misalku nak kena kembali mili metikaj ni bukan muzmangan kembali mili, oh ni kagone, di sini family yang ni kembali mili metikaj, oh ni kembali kenyam si metikaj, engkau muzmangan mula njar, dan umposu, jadi anu anu, maju governo numpaga, eu nunca vi, are dia da vila, nem dia da vila basta pagar rei, are dia da vila do distrito, makantor ngai pagar, dia simples, maju sao nama kantor nangu a muru animatu. Ini ndo uzuri maningi, mandiko na tayari nzangalero. Azaka na maagenda dala, tipo maungwana kuna kaimba hapa, mkuja na kuna kaimba hapa, mkuja na kuna kaimba hapa, masisangu dala maningi, tipo ya agenda, shelo, agenda, tipo hii agenda ni baka alilotado maningi, nunga zala maningi. Enkwandu so, akwena kaimbira, akwena kaimbira, ni ya kwa ufumba lai, akwena kaimbira, pana kune sim, prato ya mpunga bontu tae. So, kwena buka muzimaji maa samba, kenini pidiri nguo za mundu maa vala, mwena kaima wabirako, mangwana kama hava, pidiri nguo zinangu, mwena kava, Então, quase nisa sindiri maningi kuna anza angala na kaimbira pa pezi. Tuza ver, idade de kwenda muzimaji kufuna uchirengi, akugone na njala, maisoki mbako meru swa mundu. Ebu, sinisa kaya, umu nomu ni bipemba kutikuna anu wale na vesa njimbo zato, anako meru mbako chemera, mati chemera ale. Ati onembo, tuza ver, ati onembo, primeroji, ati nyengezembo, nyengezambo, kuti nyengeza basi nyengeza, umu kinyemu chumetikaji, epa, umu mili metikaji. Mwini mwina kaimamu depa le pili mwini jire so nkazi tangu nkazi muzi pa nkazi kwa mwansemba ndi upo anga kukona muzi mamunanga utewa kwenda kupi hindi kwenda kaimamu kwa ngana ligari kwa ngana yu nga inda kulefika maa imba ya kubela muzi maa solution usho nangana sanini tepa ndapaswa kupo chintu tayo so niku nyingezo jangana chagwanda mangwana haa ndapaswa chintu nyingezo jangana kwa mkazi mwansemba ndi upo so nkazi nufundu ye mtema ya sana kutia sopa ndasemba na benzi ya napo ndu tayo taza vero tangu kufungula maso tayo akurunga fungula maso na kutipo rapa ni kutawuzari entao Devi pelo menos ara na tua usar ali a tua nem porque a baixo tu como usar pelo menos para mas o que for em gua base mas tu o que te carai então pelo até ele não é porque não quis usar aí
0: and ulbo panyim bozene zira panyim matoma kuzengeza otai muita zengeza otai ziri mu internet itane
1: nimozanga ziri mu internet ana pedi whatsapp yanga ni sampasa nisa gulisa nafuna gula sagula nafuna kunda gula asa kalamba zide botangine ono ndajero maningi tangu nyimbo jero ninyi nyimbo sema nafundadi yako kene i dipoj para pasa munhu mpasondo pezi ngama kunyoze bonu ngama kuza rebondo epa akoza kumanda limbo deje metikaje para megabyte o 20 ndite pombo akoza gula internet imbo ndite pombo tangu nyimbo nchini bonu ngakutana safa ndi gula internet o ndikuta gulisa nyimbo yupo gulisa munhu mbozi Pana kukandi 5 muzi kama usa munu bozitani, kinyenu shumetikashi. Tapo 5 muzi kama kumandari. Imbo ziponya mu internet. Munu wangu kupajiri nyimbo, yumu mbanga pana mungu duzenu shumetikashi. O, same metikashi. Iye mungu achi ya kula maningi. Mbapeshi za mu internet mazona ja. Zina gula bono kutai. Zafa ja. Ja ugulisa alubu OEP. Na kinyenu shumetikashi. Entao, epa, suanu kuchita nyimbo, akuchita nyimbo na vundadi yao. Basi. Anafuna gula sagula. Anaona mkutupora nyimbo za nikomera, asa ponyambo ya kiritombo, na kufuna kwa iye kene, si obligatoru tae. So na kukomera kwa iye kene, asa ponyambo ya kutipo mbuya. Nyimbo zako ziriboma ni za nipatantima, patambo dinyero gule kredit, gule megabyte. Dia zikuenda.
0: Ante trakuenda pangono pangono nao makani ya tunkati mwenu studio ya Radio Mosambiki, talonga kutita tambira ngelero, nchesa ushi Will Boy uizimani. kodi kuna ali munangu bachi anafuna kukupeza na kupitira penu na kuminyina na ntokozi na kupata kupi makla.
1: Ali anafuna kunipeza podi kwenda ku Facebook Willyboy Wizimani Muziku, Willyboy Wizimani Muziku. WhatsApp ndi 84057721 3, 84057721 3. Andi pata ndiri dinda ku WhatsApp ku Facebook na ndio wana kutia ndiye mezhu.
0: Kuna alimba nafuna mbu kutua munangwa chapo nyimbu munangwa je kangachepe tani anakukumana na njile.
1: Angafuna kangachepe emola WhatsApp 0577213 87 0577213 Fernando Wizimani emola.
0: And menyani ntokozi, menyani ntokozi noyo wa 87 0577 213 wa nkeso ushu Willyboy Wizimani anakumani kanefi nkati mwenu shudu ya rati Msambiki. Mbwenye mkwa nisi kumpeza trikulonga pano kupeza alikudungunya nkeso ushu mbwenye safunika kuti mkwa nisembu kuponyambo munangubachi mwe mola omu kuti mkwa nisembu kumpeza nkeso ushu na kumani kanefi pansiku ya lero hapo. Ndieta ni chaka chirikuenda makamaka pangunu pangunu tri makamaka pandanda ya chisere ndieta ni makamaka.
1: Ine pano nda malemba nyimbo zizinji ndikufuna kuti mwezi wa Novembro ndi Novembro panango majinilongi ni Novembro o Outubro tafa niponye pimbale pitatu kuti ndifungisi chaka pimbale pitatu
0: o muponye nyimbo zitatu
1: nyimbo zitatu kundifungisi chaka
0: kuti mbali ine na tikale ya chinai ya chishanu mwaritumere mpuimba.
1: Ningalonga pa EP tangi kushi da ponye nishu datumene kuimba wanga ndi EP kutoma zani nungi nimbale chiwiri.
0: Anzi trekwenda pangono pangono handi nao makani ya tungkatu mwenu studia Radio Msambiki na nche sosho alonga kute pandanda ya pumbuli makaunu andi ndanda pumbuli anati makamaka kwa nise mwanangu hachi kuponya mbale itwa pakati pa luswa chishi ya kuimba. Apo tikafuna kwerera pangono nduli. Kodi nsiku zino mwalonga kuti kale mukaimba gospel chinchino mulikuimba madungu anji makamaka.
1: Chinchino kuimba madungu afro popi. Afro popi vezi afro popi mbavungazika na use pangono. Siku zili kuenda basi pangono. Ndiye nafika mbali mafuna nyele zilando pale.
0: Apo mungaonambu nsiku zino na chesa zingi na bulukia anangwa saimba pintu pia kungangwaruka pintu pia kutopola pintu pia konda kupeza ndia tana makamaka.
1: Ningalonga sanzoma nangwa anangwa sama ngote wow Willyboy nsiku zezi ya mara nkabe ya kuchemerua vitai kwa ngana indiungadipa familia para ale anivesera na ale anivesera nyimbo zanga ndamara tai so ndakula panakukula panakumala ndakula ini nchino kuimbira vipezi tai kuimba ndi don. Ini kinu sunu kutayimba nyimbo ni biponya. Anichemera na kinyento mili metikaji o doji mili podi kalabaji ini manabwela rai. Nsaligaru ni maningi. Maningi pondu. Kuna wano sikike muzabwele kuna muzatimbiru dia ngana na mili kuna sikike hansa mga nada. Nupondi si familia nga nikaimbi kwa ngana pupuze dia ndero ni imbire mili metikaji. Ndi pondwe haivezi no sikike hano fasu isu. Agora na mili hachi doji mili podi kalabaji ini. Sanichemera rai. E por isso, entendo nyimbo zanga, rajita EP yanga, rajiteni EP, rajiteni wa sege músicas, da busa de nyonga, por isso manga, da patrocinar de Kenny, nem boze da patrocinar, mas ainda imba, a viewers ninja gostar. Fátima de música do momento, até ler morumbala, munga nga morumbala nga vunza. Kita al Fátima, hafa basi wanga ndiwe wapanti, mandinafa na we Fátima. Então, epa, na 1 mili metikaji ya mundo, 2 mili, alô, o bera kuno zembe kwa ngana, nga wera rai. Então, deve tu melhorar, dinheiro a boa para te pesa a música, te cule. Kama kana mili yako, wala pene nini kwa dinyeranga mbosu manga ndi invishiri, so vo, ikone kufafa manga basi, zinange imantiri, dugi kwenye kanyozeka.
0: And, tina vanyimbo ipi makamaka?
1: Fatima. Wanga uyu ndasanga ine, wanga uyu ndasanga ine, wanga ndi Fatima, ndi nafana we Fatima, asi atilongana nyo ndao.
0: Yeah, ananeta.
1: I see at this second.